0: café de Covera.
1: Li conquista de Funjuk, chi cooperativas, la es li na que quechol, chi xoloninquil de Funjuk, chi comunil angel, asociados, asociadas, a Gil Poyanam, chi junilesh la es li cocal, li na que estalimanta li jalan jalan, chi naje, culmajon li nim la zail cholech choquerre, chi ru li cutan anakuan. Kuakuin na kaksh taklangkil na banaman li sa ilch oles o kerech o kunilesh la esh li ikomon li nakikech olch li kapinkin na kuit sa halang halang chi na hez, kalebal, tenamit sa tar kuit na kulak lishtia blipuk tesibad atin hain yoko kuchik chi kulak sa lekyang chiru li kutan anak kwan anayin shkiap shkush fede kovera li at yoko chi shkambal sa likungkuk chi muepal chiru li su li sa a malah topar kui na kulak li shkiap li puk tesibal atin hain li na koksi re shnum singki likungkuk chi esilal ko akui na le rahlal kutan kuntikak ke Nak shkiap shkush fede kovera na kulak erik enrik en li shtemp mal chisa sa kachol Kwanko kuchik hun amokak erikin chiru li sakew kain Nakabanto siya kwe chiru li kakwa Diyos Banna kakarukhan kwan li katyuam Kutnak kwanko arin erikin anak kwan ha hun li kosotesyam Han hun li kamatan li nashkehaan rin aklao Toktaruk to kwan kung amokak erikin Che rochbenin kil re nalepak Resh kosbali esilal resh kosbala kuchish hunil li nalek li tento ta kulak sa lekyan la esh li kakomon li kwankes sa li hongko chi kooperativa su akwi chok ere chi hunilesh la esh li nakeke chol chi kapinkil sa li halang halang chi nake kwa kiyoko chi kultikan ki anak pambi to kanak sa lekyan renak to kosok malak to nalepak bayak chirish li hongko chi kangel li kyo chi banumang sa li hongko chi kooperativas malah li nachal ka kwi chiku bana ko na kenau la esh malah ko ak na ko akina ka kwi chirish raslal na kli hong kong chik angel ak ku bambin ak tu su bambin retalil ko akwi resilal ko e tento takabano chanro na takabano aniyete oken resh banukin ak angel han Pukanak inkakwi na chahko chikush banungkil manakwilat nakatusub retalil malakresilal lak angel ak nakahayaliyah kwi di karu nakakoy benichirish malak di karu nakasik di karu takwakshtaw pal di karu jokat chiril pal di karu jokat chishmat enkil Bana kokaan li hunghung chi angel di napanuman sa di halang-halang chi kooperatiwas na pingkakyal takakyok chi kokaan na pingkakyal takakaus la kwi malakyal takakyal kras sa kachpol na takatikip si banong kilhung ka angel at tutuban retalil chi ku chanbush banong kil o ak na kinaulaish kwal angel ru di nalipkain renak Takulak li honal sa barko inak nakil li ruchin yung hepak angel haan chan chan li kyokesh kawresintil kuy eri banak kwan malak li at kyokesh rimbal katiya ko chokbalu li kape kwan kli kooperativas at kyokesh rimbal li ruchin yung li angel haan ut aram na keman retal ko chabilan li angel shpano manjak ko chabilan li shtusulan li hunghung chik angel li shebano malak li shkabano sa komonil rubelas aran maretak emang retal ma kosko li shabilal ma kwan shabil chi us banak li karujo chikulung anak kwan malak li karujo kes chirin pal an kyo chi kyo kere kakiyak na kwi laat anak kwan maretyo kat chi kolok banak sa halang-halang linakes nakanaw na halang-halang kakwit di kutan malaki po di nakmangmang kwit di olok ut mare jokat sil palaat nak mare kyal kong kostal malak kyal kwit kostal kyos kebal kweli kong kam karus kulmanaran unak mare kwal sharaw kasi chak li lok lak so subelas na kwal chak liru na inka kwi shaten abayak kebal ishtemal li lok lak kal ut ho kanak kotsko bayak chaku aban pilat sa halko rushabanu mare rasrasuli lo kachoch kaot banatlat in kanaka koksili pan malaking kahwi shakat tuli na hefaan narahas kenak na panlish emal lichan na shtawa kwi li akwim aran utkunguchik nak mare shatean abayak na shakut bayak lish emal li lo lakal Ustiokach kabal retal anak ko na shikil linashkita ko li hunkam mare o mare kwaki mare kukup kushtal yokat chishok balchak karun na rashke balhaan nak tarang yokat rilbal li shabilal malahin ka shabilal li kanfel li shabano chak trubela kung tao keng na le malah kanfel sabar kwi inka takataw Chabil Uchining, Rikim Li Tokyo Kochish Banukin Anakwan. Chanru Hain, Akiap na Mare Inkash Kashokta Chiusuli Akwin, Mare Inkash Kashutu Chiusli Komon, Li Asociados, Rena Teshikish Chokbalu Li Kape, Anaru Nakoschaki, Naru Ta Oken, Rena Inkata Ili Uchinium, Zapan Chichabil. Awan halan kwe nak takake nak liakwim tingkas uchin nak tingka na uchin naruna ok chishkunil linale likyoko chishkuntikankil nak ikas kabanu malak tingka shkakesash na ikungkuk chikangkil rubelak awan kwe takake nak kwan nak marikash tane uliakwim chihokaan ut mare yo chimok ruben chishunilist ane mala shumelish kakal ebana lebhan halamchik akwi li na ok chisa karan nak mare hua holuminen inkash taklali komon malaki asociados takal sa shonali resh panukili hukuk chik angel malaki inkash ejakretan o al ruli akwim yo chachi uchin mala shtakla li asociados si chok al ruli kape sabar kui mahira tentosh manumkin sabar kui narura ta oi benin chi kumpaka rili na okah kui chishkunil li shtusulali angel li nakahultika chachi ruru elah sakal kuy takakere tan pas sakal kuan li kwal ahil ru li tarak panu li tarak nakakapanu anak kuan malakpar kuan li ahil ru nak tento takapanu kulak naking ajik tish kanap kakonal rena takakausla uch takakya anak kuan toh makali komon mare taruk takapanu kukain sa hulhaman malak li shalilak kuy li ahil na kiyokre malak nataklan hukyal eblikomon tento ta koksi tento ta katakla tishpanukil hun angel kuy nakanaw nakmarikwan lakhe mansan likape di shkemal sa kalishkakal ruta kabanuran maus na tintakla kyal kuy malak o bakwi likomon tishpanukil angel han relik chikyan na tinta Aran tingkanak shikanek ruli akwim kujal kwip jal o wakwili komon tintak na Narah na shikye nak inka taruk shpanungkil li angel haan li shakshora Inka akwi shinkere tan nak hun angel haan wal angel rafu shpanungkil shiru kwip malak shiru oshik kutan Sabal na ishink oshla nak mare shiru hun shaman malak shiru oblaku kutan tento karu takapano e banalep hain na ok chisa kun uchinin kintaus malak aran na luna kakut na kintaus li kahel li kyoko chishvere hinkin usta li akwin kyochi uchin usta li kahel kyochi ek aban kwan karu chochi anuman king aus kwanak kwi karu choko chish kanak bangkil chisper. Mare, kung humita ko stan, puting ka nakateretan na kupolpe, gusto na ako, yoko chisbut algas aran sa kachol, kaman nakakrash sikbal, nakakrash simpal ko si alkwan, maka nakataw. Kain na ruta ka kien na kwan esilal, kwan na leb, kwan angel, kwan tumin, li inkatakal, yung kochi sa kapangkil, sa shnaas, sa shonalil, resh banungkil. Chiho kain e na tento na lepak, tento kaushlak, chirish li hongkong chi angel, li na panuman. Nisok paljak ruli akwim, pagyan makape, malah kardamom, ahun angel, lo, ahun angel, litento takal takak e, shkwankilal, ut takak e, sa shnaak, shpanak. Aran, nakataw takal ishyuam, likakomoni, likakooperatiwa. Kuingka na kiljihokaan, mare takataklas ba nung kin jishuni ni angel aban in actual stock si ko chan rus ba nung kin malas takataklas ba nung kin mare jalis kun sin kin lihonan si ko kaan ut aan ni in a nahman is kakumon
0: Naka pancho si Chiru li kagwa Diyos li kamatan na shkeren na taruk to kwang kung kamukak kuchik erikin sa likyan kren na to atina kren na to serakik to kawashlak to nalipahu to tulukah kuyupayak chirish li hungkok chi nalip li hungkok chi angel li nakabano sa li halang-halang chi kooperatiwas kultikak kay Nach der Schuschke de Kobera nach Lack Erik Enrik in Lichtenk Maga.
1: Schmanak von Achel Ru, li Solok Hain, put von Rinom, Chirish li Akuint, Kardamo, li Kochi, Anselaman, Akuisa, li Halan Halan Chi Kooperativos, Chihokan nak naka Oklech Or, li Rusilan Haan nak, la Esch in Katech Ek Anselena, El kahkwi, kawal kwang esh, de loch le puktesipal atin le puktesipal esilal, mare ob asalchik mahinashke ob honal fe liekla, wakshin kultikacheru, renna, de roibeni, li tzolok, malah kawresin kain, chok ere, chihunilesh la esh, Li komon anan li nakwak kultikan kilcheru ko yoko chishkebal ut yoko chirok sintil li puktesibal esilal rena takulak sa lekyang. Traslal yoko chishkebal kak e rena takulak erikin malak sa lekyang li hunko chi nalekak ko li nakabano kochbeneb li komon li nakisakon eskebal li kawresin chok ere utanan di nahman na kenaw na sa limonam fede kobera chukil li komon di na keoken apan mokohunta itakwi li nalep na kwang chok ere la es nabal ban akwi li tet napal li oken li naru na kulak li naru akwi na nung simang chok ere kyan sa ero bechik kwang li shkulbal malak li rapinkil chishkunil li nakawresimang chok ere chishkunilesh la es li kakomon li nakishtaliman sa lihunghu chi kooperativas. Sikimbi a kwaye e shakumon na koi beni shkawu presintil bayak li sera sa lekyang anakwan kyoko chi oi benin anakwan sa lihunghu chi kooperativas tiklakre li nimak e kawun mong nakieman hain sa shkabanak o kere ril pala e sh li rusilal li kanghal li shebanong chak si chabil aban abimak hain kuy shebanu cha o tenek bampil sa AFN malako na shpa sa kuy lihungkong siya kuy kuy inka sa chula ka kuy jiko na nare inka joko jirin pal liru sila li joko rak si loy benin kilaban nakatawa kuy lo naklao inka narod na ko oy benin kuy inka shkapan siya si chabil kuy jikat ere nak ak na kanun siya kichak bayak ni nalipakain malaki esilal chirish lish ang salangkil ni akin ut entobi na kwangkli kakawilal ilat na kanaw na kshapano chichabil y ángel malakwila es na que nao o a holominel o asociados del conjunto y cooperativas na que nao sacal na sash peil se panu el conjunto si shnil kalk ángel li nashpas li cardamom li nashpas li kape y aukiche utichis huni chiklik ángel li na berisimans el conjunto y cooperativas del tonak le hun shakalil kawal kwang shabilak inkanak que al takakuto kay bleshwan ng kili kung kung si kanfel kundi ka kay na si abskush na nakubera na kulak Eric Henry English tank mag manakpi inka ani ta chalok li Israel ani ta chalok li Rusilan si kanfel si ko kanak na kakuot si boshi li na lep so kere si hulilas na es li na keke echol si ka pinkil raklal ko tanta si kaba si arskus sa dekoberas ba na klimolam hain raklal kyo si kalbans e si kulak erikin malak toksakar ko mare maani na kulak aban sa shkwali pukte si bal atin hain joko shkambal ko iboshib li na lep ko iboshib li sa ichole iboshib ako li shkakwila na ichol renak tokte ka leer e benak kwan li kakwa Diyos tokyo shkeba li kamatan na tokwan sa liru si chosh hain narah nas tiyan na tokwan talun na kuru chish panong kin narah nas tiyan na inka ta chinak kachol panakaan kiyos kaya balikamatan renak kulak renak kapeh doruk chish panong kin shkuman ni angel abang takanawa kwe na kikungkong chikutan yoko chirimbal kamata kwe di shrakit di ako angel sa shpen di ruchikot kain kaya nakkwan la o shwishk e chishpanong kil hunk angel kakutak sakal siyan siyan kastol nak nakuro chishpanong kil kakutak sakal nak nakanaw angelak chishapil sa ikilal ut sa sakakwiru atalak ka e shmanak ik anakanaw siyan ro kapingkil kulak siyan ro kapingkil kapeh napaliya sila siya abiman rikin lihap linachal sa likatiyang aban tento aku ita kata urona lihona ni kwan kopi anak kwan as kutang kila aku pus tento kawal kwan ko anak ingkana kanau ko eta kwe tis eho nak di kakwil ham na kwan ti butir na uk eh aku litul sa lihalang halang sinahe naruna ko syahki naruna syahki li kaketom naruna syahki li kotochnal malak na syahki aku li kakwim Aro tak ulman ng tisyo aki la kapin. Arang kwan aklat sa kapin. Nakal honan, nakal tumin, nakal limet ew at pakecha. Narang na siya nak kwal ahel ru nak takakawesi ki rubela. Ika na man nak toh ak sinume si kundray lal. Toko nak toh lak si kribal karo taruk takabano. Malak toko rakaran toh si patsok. Chikuni ni nalap hain at naka to shakbayak at napo serak ikchirish shpana naruna kulman likin hain telak aru naru na shakin te chiko kanak tento nak kawal pangko tento nak towa ing tento nak to sulok taka kawarisiki shpana si sulok mukuhumpata kwi makwa kakwi ekwes makwa kakwi kapahes ut makwa kakwi anak kwan tento nak kyo kulah tento nak kyo kerahlal rena chiho kain kyo kobis kawri singki li kanale ah ahakru li kakau syakwi rikin chishuni li karu li nakatau sa li kakyu am rikin chishuni li karu na chal chiku rikin chishuni li karu na kai rena takachap akwi kakonal rish simpal rish panaklat naru teskye na pal li na leb li atin akwe Awan ini anak kanau macam kalau benarah ain, nafas tempo kau resim ilapat, renak tak rux simpan rich, ustaje ain dia malah ingka dia. Awan ini anak ruta toh siapa jadi hokan, toh tempo pan tak sil rich si cakil, li karu kau si kulmang, sa la sutam, sa sutam la hunkapal, sa sutam la komonil malah sa sutam aku la tenamit. Tento napal tasal rul li kaushlat li nalepat li silokpish li kyoko chish anung kilre na chiko kain aku ta teong sa kal chichabil li kaushlepal. Shmanakun li komon li ingkana shapaya shonal res silbal res. Ina le kunjo que la caruna dona school que la caruna dona rapil que la azu no lo afectish manu ut arena kash bak al bayak nak nak kash bak pal nak kash chapal dina le jiris ki angel yo stiki bankil ni kunjo chi cooperativas manakli distiki chiser ki ken chaparuli aquim cardamón. Tentonak takanau diskutankil. Tentonak takanau ko esakal takabano. Ikanaro lain tinggi anak kwan tinggit si cokok kardamo. Kwi mare kwan cok kwi po malah osin po. Nak mahin hindi at cok li akwin. Malahun na kolominal tinggi anak kwan timok. Mare hunsian si komonut tesis si shock balik si awan mare kuah humpo mare kuah quick po sekulahik sali akim ma akhir tak kiruhan tentu nak tak tahu selagi di kana rutin kian lain nak kuah komon dia kesut tesis si shock balun di kardamon maskul maskin skill rich si cabil mas takalish kuah nalin. Ma kwan kastili atin jirish rena tak angela mang chichabil manahin ka ma kwan kastili shpanun kil ma kikawre simpil chishunilik angele pa li narak li nashpas di akwim kain awan na itinke anak kwan toshik hunsient chishok balitse ut nakshow kulak mare kelkwi oshi wakwiliru. Malaikan obra aku di komon syahman aru takak ularan aru aku di syam cak cok ke anak lefain nak zubelahin kash kapanghun syabil silokish nak bal di naru nak chan sakapen sashpen lika komonil sa epen laish lakholominil takakau ru na lilok lakhtumin hingka naru nak teh takakut pe aku cihokaan. Kultika ere na ko komonil ko kooperativas kwang litaklak sa ee
0: kultika pe na kikia pshkush kwede kubera na kulak eri kinrikin li ishten maga
1: tentonak te anhun chapil holomin tentonak te tusuk sa shna ahchish hunili na leblik angel li ush na raksa li hunhok chi kooperativas. Kita kasut kusi siap cik bayak anak kwan diserap nak manu siap rupelah kita kak keretan baut nak asel ru nak takat tusuk sakal retan lili hongkuk cik angel baut nak takan nau baut nak takat silrish dar kwan sakal ikhwan angel ru anungkil anak kwan dar kwan klik angel angel ru anungkil kulah dar kwan kakulik angel li asel ru takabano o kain sa hong shaman malah o kain sa hong po ut ahel akwi ru stil balrish ar kwanke eblik ahel lina ru takatana ayak kwan chi ilan lina kanaw na fishpep ayak kahonal lina kanaw na toshkuy ayak ut maka li chahkilan tishk amchak chokre li kakomonil malah cok kela o ko aholo minel disnim kalna lep hain kual ahel ru nak takat silrish ingkana ru nak jan takakanat si hokaan ut tanuma lihonan tanuma likutan ut jan ahel cok cis panungkil nak takake ut ingkana kano ma ahel da kuiru malah hingka is panungkil sakunak li kooperatiwa tentu sekali cocok sih ku cikunil kain. Berikutnya cikunil di
0: Tilo Ishli, Nakabanut, Chokere, Chunilish Leshli, Kakomot, Ajolominel Reli, Uhuchi Cooperativas, Malaf, Kli Asociadas, Asociados, Ajil Poyanam, Utchehunileshli, Nakeshali Manaran, Nakachehush Tokulalech Or, Ut Ain Hushkut Allah Kwicheru, Chanush Anunki Angel, Hot Esh Anunki, Autna Tento, Takas Ilrish, Tautnak tento to okeng, tautnak tento kwang lihunahil, tautnak tento nak to oy ening, tautnak tento akito aing. Kwa sira pichak laesh, napal, li tento takano. Marera kwang pi oshibakton li kardamom la ina nakkwanud, naru, tekulak na balabli komon kwi in, teshkiachi ikwe mare, Chabi listak makin kwa pe, kaban tento ah kwi tin silvish, aru kwan chak ru elahain. Ani kyo chi okren chikwish, ani kyo chi ten ang kwe, ani kyo chi chi long kwe. Ani kwan kwi kin kone lik, ma li kyo chi kulaka na kwan chi lo ok, mare oblir malak lakheblir rulin se, malakin komonil. Malakliteng linasik ako linkomonil chokkwela in chokre linkungkabalot chokre de kakomonil. Kakeak retal hakwaya. Ahel biru, nagtakan nao, nagtakan na si cholchoche ko, arkwan ko, arugyo ko chishpanungkil, arulinakaksikpal. Panakwilain anakwan. Marikwang hong amaklipakwin uting ere kyalak ani kyok si kulakaran maong tishering na akong kulakabeh maong kinisteng akong kulakabeh ikaw sila naking ka manak kyok si kulak anakwan ut mare hong hilok si andre likokwin kita ujian mare to sa hong siya si kyok in sirimpal amang kuy singkam siyaran uting ka sing angela si Chabel. Maon makulak si kyo kinakwiri balruli komon hal. Takataw runak, makuwa makikwang, makuwa shikilok. Natento ban, napakesas na, takoslok i, liani kwang kikim hun elik. Liani na oken si ish, liani na tiang anke, liani akwi naruta aing e, nak nakataw hunak li raylan, nak nakataw hunak li makilal sa kikatyuam, ko poyanam malako komonil. Tentos anong kil, li itinok ish akwaye ish komon. Tenas siho kain sa kalkyo ko chiril palako ish kwa klehik liha komonil.
2: Siho kambi ish kanakakwa ish kaspitsil, nakwa kuchish kultikang gincharo na chokulak sa lekyang klikin nishte maga.
0: Tikin hain ish kakomon. Na kwa kuchish kana bankil kun li nim la saib cho le sokere ho akwi nim an cho shi cheru chen chalin cho li ho nal shik eke re rat inkil shi abis kush fede kobera.